kodwa mane yabuza kuqala kunezinye ingulube yekhaya ngilalo thini njengenyosi ngibhatisa kakhulu amele indololwane ngihamba ngegojwana.